sang jesu sa tong gu. Nipa na, zupo ngizi mong ta tong ne, zangko re la nyang tara yong, kama jia da nga che ya ren, zupo ngizi dren zang za gu. Lo che mnra we mzu ji, nyang tara zupo ngizi ze de, nu chi do nyang tong, lupo de tong yong wara jin chong za gu. Tame jin ting cha chigo xiu pa tong, lu jong hota ze ne, zangko re la nyang tara yong, nyang nga wa ren, lu jong ngizi dren zang tong, Rang Tsi Tse Na Kama Jia De Nga Che Yin Lu Jung Tsa Je Yin Yong Tsi To So Lang Ye Pe Ngi Che Wu Tsam Tse De Ngo Gu La Nam Pe Lu Jung La Hyun Ya Tong Lu Jung Tong De Tong Nyang Tong Yung Tsa Gu Ge Xiao Ndrain Tsam Chi Zupo Ngi Che Che Pa Na Ngi Che Tsi Pe Jirang Nong Hien Pa Tsi Ngu San Ro Wa Tong Lu Nian Ngi Che Tsim Pa Tiang Pa O Jiang Zi Ha Wa Tsi Ye Re Wa Tu Tse Nong Ki Nu Tsi Si Dian De Hi Di Kup Che Nu Tsi Si Dian Che Do Sang Nian Chou Par Chi Ngi Che La Se Re yin tong ka ngi xiao ndan zang ji lu za la gong tong dong rwa tong gong kor xian ba ting zhou tong ping pong bo lo jiao ba su ji lu za la zui guo tong qiao nong ka suo lang ding bie lu za zui guo su cai ye sa ke le tuo wei zhong ming ngun ni jie na jie de guo zhou chu ba na suo lang ding bie lu za la yao bu xie ri ge xiao men zha wei zu po ngi jie ji si dian jie bie nu ji men zha wei nian re la he zhen ji zu po ngi jie za gu

Rene pu meta lu dawa gupi tsipa swam, jida chupi tsichuk swam, riza mumar, kama sar, njongtu melao, chweche jamsi, jiwa xaku, bomto lo da hachi lo du, dre namgo na poe namgori, ngaro chitu tangbo la dostun sam kal, saanyi poe tsi ye, za lakba, njongtu meyachu, naanyi poe tsi nga, za pub, njongtu salao, yeni poe tsi chow, za basan, njongtu saanyi, tendi bujo loto kyo tsar.

rungman rup tsuan na pe yung ngach sakul har zong xiamma zhongda ni yin xin lo song chi so jie tong bab zhong ka rungma xigre kome ling zhong li ka chi yu zong tong tekar ni kya cong po xue toba ma zi kome zhong la ci ka sa xin lo nyen bi che chu yu leng jie ni kome ling zhong la mutu sen ro

0: Shazi Tengkur.
1: Shazi Tengkur.
2: Jizin Tsupsom Jie Shizu Tsui Dokuch Trena. ngan chu roni ni kya sing gi ten la sem ko she bara ngan ni kom sing yo jong ke jong la li ki zi en yo
3: me lu de xia wei zu ni de ma yi ber sen na la pan ni ra ni jie xin na gu la ni jie zin kong xiong niu nga ngan chi xie zu jian zong dang dun dang de xiong ni xi jia de ngo mi zhong na de la nan yu xi en yo
2: Tata, cherong ke thula wajah tong kuli chiwi nawan dungna. Leng ki kusimar yungni. Rong ke rong la hiepi kilindala kyung zam sen tong. Nzamling chweten zanzuk chi bewi himyuk nyek hikano. Nzamling mari yong che trombo che. Chanyo mat jie chi chi ni, mat kik la simkang ge chin che kangi chekin yue che kue yue.
3: Dena, jambu da angi zang xie gala yin di. Cenga ma chi tu ni mi ban zhi du jia yin bi ma mang bu ni dang yin. Nga chi san bar, sena yu bi kubu da dung her, chu gu de da ri ke zui si nga chu mi dang na. Kya ni yun jie yi dang ru ji ri sang si.
2: Wen zhong, ge mang bu xie la, du la song ju mi ba de du ru dong zui si jie ma dang wa gala yin di. Kordwe mebi dochi mobo yi, rong ke rong la gawi lenba yi. Dingrep je senkang ribi lopun voro edi yi, senkang detong la cenyik tabde yi yayo de. Senkang detong jenje du nam yi yong le la zun yi, nyekor je menam zewi jongo yu. Donda deni lekwara droptom na, jikten tere ganga jenje shawa yen yi meji song yu.
3: 文章,李给内修节,作为侄子儿探及这一件,让个这位咱们不出他,怕嘛并起,给你落干难的,人机把他人都信了。家住个金巴大比,信的,接得下啊。生康日比罗本一得来赢的得送月的,容易去各度定期写给的,谁与可有所节信的当没一把,容易去过瘾。
2: 강자 소인용 롱라 참비 촌이 시답히 댐주 유에게 송유
3: 제디 매이 머치 시당 제랑리 메바 가라이 안치 인제 통나는 지비 우초 시주데 야니 랑게 랑나 인제다 샹비 린게 슝다
2: 덴오미 샘쇼 히바나 자와니 독주메 바탄다 가니니데 존농돈 레체치 롱니 롱크 롱라 심쿡 제주데 인라 제텐터 샘카운트 팜카 푸비 팜카 예히 끼니 좀메
3: 디나 가리 이키다 가리 쇼나 가리 스나 소데다 참마 존지 빵도 쓰다
2: rāng rāng lā nīng jē tōng hiā cā yuè nā ngān cui yēn nī ngān cui nīng tu tūk bī zāma bō chū tōng pā mā bīng jē gānyi lō kā sū hiā cā tōng xiām jē xiong tōng
3: rāng rāng lā ngān jī rīng zā rī nāng tā qī jī bō chū cū lā nāng wī ngān jī tī yīn tō rāng rāng lā xiong yu mā rī gā lī yī ā hī sōng nā rū
2: ndor nā
3: dī tī rī nī sōng
2: 错爱接到了这种缺氧

Sakang kanyi bi dodo ten tonga tang ngay ni su yin to akul anga chong chirang pesam hi gubi katamo jangkar jani chanj shi na yang. Akul anga chong hi bi dodo ti mantong matui batar tsukjik jang manga war sakang nan to song di hingde kten to yuk. Der sakang to sama sakin bi nruenbo nam tab debor jirde gerir lang. Sakang kanyi bi don lan zom chikini akul anga la chechi kishi yi ju hi Ako anga la ngogak tsukdi kai sogo la pama tapi kumyo la. Bende hik gombi kuchona ako chang kihi la gawa mahi ngi jikja me. Chende hi zigzi ta ki kecha hi kap. Ako angi tsungsam ki te keda rung la kyangni hya hi bi ka tsungni te ka ni popa tang. Nyerbi so hya hi hya nendu song. Gap ter kanyong kyami che tari hi ako anga chang ka ngoto la nun shung. Angi ngô zhurtsam shi bi dhaka sakhaan ka nandyo kutin tu sumyo. Hwanyancha angi dhema tatu dhara di shita nzog hi ki nyingi ngô yar chani dhadyu. Ngô na rabi torjo jingi zubo nyingi dhinla mama jen tu shodhi. Wekar sotin tata dun kya yinbi nachung hi ki dayu ni hiu kanyo jing ten jang ten matu bar yoban thong. Angi nagwe ki dhikdi nzog hloba na. Nachung di tenchui mazabar tangla genchir tunjil. Angin kona yobi benchuk tsui nachung di lhagwe drrrr shi. Benchuk deda li benchuk jik jugni son di nachung di la doto ku jabkin genri yansin la an. Jiyata mabik kap rinkin ribon ri. Dirin ribon tasa kana yu sikin nachung di gejik tenyuta yalang di tarin chani benchuk dirin. Benchuk nzudun hi shini tari makil. Tene penchu tsangmi laje nyamchar segwe mbaba. Kanje nyanyu te yunruk chunchu shene nachung te nchama nye tukor. Nachung te rachana paca mepar tari hihi to yunye goja shibi. Sakhan to chocho pangpang ka drai khenpi kapter chonsan ka njalba tang temo nam sakhan ka go tang chamar rangcho yendo rupshung. Dodo angi penchu yeyi nachung te pa konto mchu bantongni. Zadu nagpo tsang nilang ra, sharo nagpo zinlang koda hi shini kioma dengki penchuk ye indan nilang. Nachung ti kenyang mama war anga la ngonga mepar tari nana yang anga na ngomi anga re. Kwe bamo ni kumba na techin re ri ke gona yang nzog re re te donbi nzog chuni kyuni yo la. Kwe panzi shina yako yin yang parko che taba maze. Nzog re ri kungo ni tujuk zema pangba na gomba jayi nang ke. Zito kechang ina yang gyutub. Kyu na yin yang ranyik gesa zhung li achin horche badur angan teruk ka zhubak ngun yin hi labatang. Man nam chan koi zalan dikdi dujun to kola angan hi mbebi angan teruk ka mung tiyan zang mung ngay mung gang yung rung kola njorsong. Tiyani angi bamo changkun hi shi di nzug ka rizik kakak chaha yin to tari koja shi yin pi ka na chung ti barcha di shi batang na chung ti tayu geni kya ti Tango yang drama li mtsu chitwa tong hong. Mtsu wo chile ri son yang dema tatu la yang rishun. Angi he yinpi ka nachung de la riyang parja ki shidra yubi ka me la. Drama li mhik sakhan tong chong hing. Luzu khor tam si bata nyam to pudung ki angi mzung la tabde. Anga ranghiu chi shijin ga shi. Mati ka ni oman bime hong ki shenri zi chi zon mani yi rup de nduan yin to. Nachung di kienwo tu zir di mtsu jing goto ni kiondeng si di kasung kiamit jir. Dini mtsu shila jiba tang anga tang bianchu nam luna tsuma jie yin randa la juk jing ga zhong kanta ni bankar topi mati yi kyu. Di cui ji mt kiamit di kongo na raba kienbo kocaan ra hi jiyo ba tang. Lu su rila mamu cidu jing hi kian kian tu jing yu bai halam chinga juto ki lu yin nyambi ka nawa hi dir. Anga zhugyo to lapa tamo zhani zhukien rinpo ke la, che chi nachung te shir tang, zhin shingo zang hi me sa ni to tarin ra hi pendu me. Ngo me hi tarin chawa la hi sanbi kdeng hi yungi, da la nachung te rin zhiji hi, ki hi ba na mati shimuk zang ya mata war, sha cha dengkor jaba ti shi chung demi mukpa re nga cepung gen na yoyo la. Shi chung cha yi su yudu me, che seme shiyama dukzu ki ka shanro ma na manduan bar san daru zhugdun ke hi yin. Bāyō na nāchōng chō na chō, zā yō na gēbō kā na chō, kī sēr nī, dā zhē rēn chōng chō bā zā yāng mē bār, gōng bā rē rē yēn bē tē sōng.

Tene anga ka randa jugyor ta nyam to kenwo ni dujuk zema chu la to lan te gebo te leta keca subar gatsik sanara sangni kila te te sran tsuse mpambata. Nga anga ka zema ka kani hindi kyujan yan tasame gila. Gebo te lute kyujam shiba tang ila ka pudung te mugtang denpi langhen che na yat kegin zema nam pukula chi te kyaji rabu dena no yin ransok gu zema zonkik ki batang pudung li zema som tutik to angi donla teni pancho. Angi jema njetang chi kenchal tun jekab bamo nyi chi zema nyi zonyang zema hik tekar donku la nze shung yin go chanchu ngang zotam shi chan zema ti koi na hiu sheka kye shung. Kola ngulang hiu shung ke ila ki ca lan lan tu churpi ka na hiu ka batang nyur tu njelang hiu te penchu kor ya te chini shirlo. Gebu ti chan hapkya drachan kwa hiu jam ni shimu zanyan matawar ngar yin tu ka no shu la te ni bankar salan zu yin tu song. Gebu ti donka hiu ka pajal la gaji shampuwa ki yin kyo kienpo hiu kandala lip. Yena yang gebo ti gomba kedala ya putzan yang mtongwar kyungyu la pui ni kyuyu pandan la nyondunga shini pu. Na chung ti nitsul yong mulam tu zungi xewa kigin tona yang sen lan dana mulam yena ngoma yin, mulam yena mulam da muntu tu murun yugu nyampi kikaptir gebo ti korang narung ki tu chir. Na cho che pabun hi kizala ya ti kienchung di tuen tu ngayi kyudruba la yang parche shungsung hi chitung doje lhumi la yugba na Kusumir danjaasir yujuk xaadataan lungku dhali dhangul kyaayang mebar chur. Naachung ti sen la gebondi ti na xaar ngangmi chan nanjur paki yinayang. Duengu to zahyuk chetum paapi ka chuto chigre. Alala, di rung ka malamda yitzambala aang. Mare, naaxing lolung kishu tsulti. Kusuma tula yulu la ti nan dada halam duengu yinsa ki golaw shi yinba yarlan ti kaani kikin dike mebar akula. Akula hii pyuhin. Rangka lato la hiyachu hii jaba na ca rara ka tsonang shi shu. Tini na chung ti gebo kundun tu juun ti dongin sala jiwa kiyin sha kamaa tsal na ya gebo ti na doku chu rumo kiyin trangu kiyang me par yu so. Yo zang gordi nima nula ye da karwo hii hiyari ka pa la kaya kaya jin pa chung da ma na ka senri ji nonzun pumi ka hiyari yu la nye ka gebo ti pa ra hii ta ki ngoyang da dar song. Jemang kawa dungar janchoro hedang tsema matab rangshi re. Nri shikyo madnyen pumi chi hedang kyoi shachar nula tu hibatang. Nachung ter ngi che che so shaban kyu songa e re. Demana che gebo shacharwa hi ka keni kabut lodun ke yoyosir. Nachung ten danda gebo trotokpa hi re. Da ki angan teru la kwenle lo na ngepar tu korang lama la tengu. Ina yang trotom di da ka somar shab chan da ka mungla kisir hi njawa tsanyang mjib la tina. Halam korang lungkham pa hi yinsi. Dalam ki chan trotopandi yi gin rangu nyam ti shiyu gom towa tar tepa salat dap ti shansal. Gebo ti hacha hik jani yar lan ti njikten pandi yi tab shu la tuyotam. Ngomi yang tsere da song hi. Da kyu shi tun roa la pache maji. Kiihie batang kawa lato tode ka nusho la teni songo. Nachung te sen la gotu da na lungkan pi shashu tamki yenda mnda sewe. Ko rang ka lama tena kong la tuk chor nyumru nyamni shibi ki tamchi tsulto yan tsen na tsen ju chela yuandu. Ma hi ka so shab ji ma te rimung ya mnda wa hi nikten na wu na yuotam hi yitri batang. Gebo te loborto ka shirin ko ni shiba kankin de kisir. Chechi mung maji yang yang tsien ju ki ime. Nga nanjol shadawa hi lan tsui na chechi mung la chichuk tar ram yang na zhangchuk tar se na yang da la kishun hi bankar chi nam ki kandawa tang long tar chi kalam chamo la ten di ndawa hiasa di hiari sha tali yoba di lam ri da churang song hi se yun tu long sebu yuba tar dema nye tu mantong war chur. Na chung di kanzal jeyo tuni gi nye chang gebo ti gi ma chu. Nachung ti tereng nanjol chuton da dak tsayi lama la kum mato na njikten dani rang janso li sabi ka hiankun lo mato pa maase. Rang sochun da yang nanhi yala yu nye yu bi. Kishun yang nanjol chutopa di gi nye gu yu nyan ti chutopa di gi teni son. Shinyin nyama tsehyar chitu su nachung ti mar gwenpa la lep hing. Ku tu kaan rik tse tang me janso kundran tun ro gui chan da ki konyi tsa jun hi kelab jayin bi kap tir.
kolam che gongro ni kinri lenpa la ang hibi ke kedahi drashung. Na chung te ka yaran ko ni tadi ngini tue kaarik zeta me jantsu kinda la tsal tun ro mugu para nanjo trutop di kolam gongro che do pabong hik tsa na troka sa yindu. Tene ko jukde soni shan tsada she ke gebo te yarlan ni rogor tu che chi randa yinta nga tena ngi kyu sheba la parche munjung ngam hiba tang. Tene ngi che chi so sheba mandrupa eri kiso. Nachung di mugzung khortzam shi ni nga la nrosa ka chinsang tanga nyen nyendel mebi kanan ro. Nama pech tambe la, kyangto ma shor, shor na gyun zuksa, kyun chewi ka mati ma shab, shab na jagu long se siya di matu sam. Ngi di na cheche tachuk dombo hi ka so shab na shaya chi tang, di men cheche nga shab ni kishi ki ba la, gebo hali pan tong ni. Chechi da shab na mandu na layang angan teru la trecho. Mehik tsetse na nguni la ra li bi da la ki tab ki yu ki in kima towa tang nguhim shi gebo ti atzi. Ngan di nipa kinri sa pa la ang hi ma di lan la hiu. Na chung di gong hiu jitar nian chang kong ki ma kyu. Luna hi bi ka sal le kap na chung to cha di salan jil. Gebo ti shiro ni na chung di la martu ki yu shenji kinri dunyo hi ri ang hi su. Na chung te martu toan rangse ki su ni ngar yento gebo te gini. Genyo ni ngas shi ni hiong deba juti song. Na chung te gebo nda rangka payul ro komik sho sun ro ala tokpan lamu. Wen chang gebo te tadril mebar ro yinba na ti na halam junsen te mihi batang song. Tene ko ni ka tujang hi bi ka tang dede ngo jangir yo ba hitule. Gebo tang yung to chichung tu shi ni yu hing rum ni zho tu ki lang di sheka na chung lang shim. Na chung tang kien tra bi pang yu su rang hiam ji nyan ni mar tu di sui hing lang tu ji tun cho yang ma la par ka la tab. Gebo chang mar tu di sui ni long yu ji zho wo hik don la nzomo ki di ni don kan da na saka guan ba yu. Che ngomi yu chen pa ma me bi da chuk ji yin na ngi che guan ba ter shi. Chechi sangji la xiatou tang lama la kuyo dhruna jala kuyo tang to la sui wong batang. Shamron di te laran yapo xixi na shinki geyu xinyin kienpo xitun jo na yang chung yaba me kiipa na. Na chung ti ngoo nraru yu xini me nga gwenpa lan rojo me ngin cheran lama la ten tu xin tsen di xin iga ksan dun ru songi. Nga zu tang trima yin tu cheta kamandral ti me na chechi daak so tangan rabo di ki di ni yin xitun poa. Sungru, hi utsuk ji gebo ti xiazong shi wola re. Gebo la tab se ti ya, ta nanjol shadaba nga na chung utsuk jen che tang trepa na hanam linri yinban ra. Ta jahi tonghi di tongba re. Che ji ngomi nga tabi ka nanjol pa nyonba hi lamar di na kawashi na nduetam hi tripe na chung ti gacha ni bimol hanga sala zu hi. Zhowi nanjol ti don la nga ni akula. Nga lo je ji di ni radzi si nyongwa tang, lo kyuni ji di ni hingmo lo ja si nyongwe. Chechi kundu ni yuantin hi jantu na kawa kihi shu gu chan shu kota yin hi tamja pul. Chechi kietu la tana hanam chechi yinlu su la nyuwa re. Yige hi na yuantin hi remyo yinna yang shinki kecha hi yinna hi tsu ma shir na zang. Lama ta gechuk na pama ta puchuk na reo yin pi zo sen ni hiya tsa gu hi gebo ksano hi tangi. Ngi meng la yenchi nanjor pa nyuwa ba shi ser. Shadal nanjor pa hi lan tsu na da ka meng hi bi ka meng yang mu gu me. Wen chan shinki chorong mbe dewi ki tang. Che ngunchi chi che tang ral gui bi jenji che la meng saba hindo gu tirin ni zon wo ni ka gelop tu jirbi. Ni che kyumuk zon ka drupu hi tu chijin. Kyumuk zon na lo maang po chaman bom chi yu ni yin la che rang ni tirin jawa ta wo ni gelop tu jirba la tinri hintun ruk. Dewi che chi mo la lumbam hi bi na jindra re hi tri. Na chung ti nga nyam hin ge ma bi akhu la ngi shoduk ki tang nyam to gebo te la kimu gu. Chechin koi shodu de gyezo mali kongoma li nye na yang. Den shinchi tsuzun zayang le ma chok. Gantar chan chechi dak sung zig gu hii hii. Na chung de la so. Che nye chi ju su na nyawi kong chan yin na yang nga ju. Che nye chi de se na sunbo ku yin na yang nga du. Ki kelen tamja pul de gebo de la shan tsa hing gwa shi. Tene gebo te ka na chung te chun ni tu jang ka pang yong lantil tsam te jun ni zanam tramo hi la hiu. Zanam te yin to ngo jang nam jilir yo pi ka tang hing tang hiu don so lung chwe to kartab na tsu yu yin ki. Lung sebu ka tsa tang zi hing so
shuju shebi ke kenyen tang. Shadang shiu na tsu chi juru lenpi ke yangnyi chi mala nyam ga hing zhonam pewi ke nangwa hi ngangam huji dewari. Na chung te ke yesem zigyong te la kya ni muzung ke demo na tsu la longsu yu yinpi ke kumela. Roberto na langi wa hi juon ni koi nyakang ni yu te banan la koshu. Ku nanam te gepo te la aro tang la hiu jibi ke kera tuipa le. Ngo nang tu na tomir kyanyam hibar chur. Yo tsam gorgi korang tang la yaya pa hibata. Muzun kyun tsam shewa na. Ngo san nangka tan tuenpi kchar. Ngo jang tang hiu so rangka ngo to tu nilongwa ta kuni tsumpi. Muzun layang mtsun kamit chung. Dine yo tsam gorgi drama mampu tadar roba tan drai kdraso chitwe to. Posar na chung hiki. Drami kor na chik chang mte pa di ngo mtsang hii hii yiba tuipi. Xiechu chi yar lang de dadun tong lang de juba ne gebo de dan so cha zi se yue bi ge zham yi su rong hi re. Lumbu nyu ye re cha wa zang xie ba na zham di korang xor jing. A ko nan yu ni zham yi ge ngo la shu ju shi di ndi nge ge shu yin pi de rung ni zung chun yi pen chun la za zi jang pa li na sim zim rung hi yi sung hi zham yi jang ha gong wa yi do ngo nang gu shi. Tene ako nanyuan tang lumbum nyi chi tram shir di zalam chambo juni lung talapap. Lumbum lan chamba kye yin ako nanyuan tang gomba kanyan mandawar song. Ako nanyuan ni tram na kyumu zonk gosung yin che chi rangja tu du tram che chi zero su shi chu ki song. Lumbum chi lu jab ni ngot chun cha sabir towa li kecha chik chang ma go ni matuan. Tene kyo tang hing zangwa hi ke parga la gati zhārīn tuñpū zhīyī kiñrā tāng jēni tīna kiñchā tuñjēwa hīk zālē. Nānyuñ chūyīn lōngbān dōlā kiumu dzōngsēr zhākīn dēyī zhāpū nā lōbēn pēmān zhūngnī chī rūpān zēsī kī nīngchū chēpār kiñ hīyīn lā tīngsān nānyo ngāyī rūpū yīn. Rūpū dēyī kār hār tā yīn pī kī gōng kā lā nyēyū rāng chīl. Rūpū kār hū dōng sīdūk tā pī yō pī yā kā lā sīdī rāng kōr yīn hī bā lī. Lumbu chi ngō tēni tādi kāngzi nīxu gōngrō chi dhāke nā nābun chi tōnbi kā dhāpu ki ngā hiu. Dhāpu kā nā kāngrō dēngā kā kārtab nā tsō yō yā bādān tsōnbi hūdōng chisil kien ngā shi yu. Gā tēr lōbur tō kōi chāzōng gītta gēr tā nā jat tō dhru u lālam shi bīk tsōnā hi shi. Kū kā shir tam kōrdi kiawā tōng kā mbukhtar tsig hing kele lomar chungchu mung ni gyangwen tsewi k dremong hiki demo ni koi chala yaban thongshu. Lomba dema tato nyan dar hing jipa lhenpa na nanyun ki korang sho la genzen gengam gentaya koi chala ni pati nanyun chi gendu son. Nanyun chi deyin go la shuju shekin deyin ngayi gosung ya mina tregui ser. Shinkye cheto jobo drugu hi yisung hing tregui deyi jang ha kowa yento nanjo pa nyun bak ndoni yin re yun lo shini tse. Tene nanyuan chi lumbo chi chapa la lapi degi da hui mantor. Nanjo wa yin hi yin shen duesa weni chapu tang nuru rida da genzen yin hi pa matu sam. Ya, ta drupu tunro hi sanlong dan trenon mebar lumbo chi kara lingyu di kiondunga zi di zhangyu su tenki yoba kigin drupu kakarli. Drupu di ka na yondom jayi golhi ngun nyamba hiyo. Tene ko ni ka shirin kodi dadi pangun na nā dzūpsi shi yuebi ka dzār hii ba tā. Jāruṅ tō trāma tī dōngbī yāgā hii ka tēntō kiong tsī shi ba tā. Trāca nā trī gu kā ki lāni rūpū la tā yin ba tēnā ngūni gu chō wā hii rē. Nānyuñ chī ngākor tō sōni lō shēn gō wā tā. Tērī yāng rūpū tō njōr shiong hii rūpū tō rō yor lā tā rēmbar hio sōng ba tā. Lūmbam chī gōng kā jir tī sōng nā rūpū kā hiān tō kiwi wēzir kēmbo hii nā tō chūndu. Rūpū kā nā rō chī hiu dōng tī tēntō mā tā tā tā tā tā tā tā Lungi mata tang tachok lalut shuebi ka dhrati drupu to shindu. Drupu nangyo che chadom bima nam hecho ka laso chin dhraku kiyin lala choyu ki nyan tang lala hiwi nyam chik ngay hing. Wesel tang chami ka tsana li du nanjor nyo ni dana modong re tenpa lan yu de tsuhyo. Da ki mecha tsal di kami dhruan hi drupu ka pula song. Lumbu modong ka la song ni da du tong hiap mantong war nā gōre sēbu yu yu shē jīn qī. Tēnīn rāngyū chī tēnpā lā lānyab shē yin mōdōng kī pāgar shēmbā tāng kāngbā ngū bō hīlān tōpi rānglō nī kā jīk jāng mā rāpā rāj tāng hiāqbā sō tōpi tōpo kī yā hiō rō nī kōrāng ngōwāng tāng pāng mē bā rā sāla nī. Kō trā nā kī bāpū jēnā shō tēn pācā jā rō tōpo kī tē yī lī
kiki koi kela hiapa kwen, kiki koi drangala trutsu.

yin lumbu mugu chi zangzhong li lumbu mugu chi lama tingbi liu di liu tangbu zuo so. Lumbu mugu, liu nying ba. Lama tangbar chi na nyo ding yin men ta si. Lumbu modong kar juba na mu tobo ki yi kencha tu nini ke la xiaopa kuen ting chang la ra zhizu. Korang gomme pami la tibi me la nanyun chi chansu ngang che mang pa ki nubzhuan hi kar te wunbyo shi gen tu ju yong. Lumbum tema tato manguwar deba na mawo ke te yebo yang manguwar hendu. Nanyu ju yon ni chapu ngay che zado mbumbur hi lapik nian bata nian to mawo ke te yebo yang luzuk je ni shit je te yin to chapu yinlo yinlo che yukun ke uis son de lang. Nanyu ni la ye chi dreme zon te la ye chi lumbum shio yin to sa kan la son na hojuk she murung ro da sen demo shi ni son cho ki son. Lumbu yang lang ni hita hi shi du. Mou ki te yebo na jachin rui ge te mpashi bo tang shem zang yungkor song nam tu si ki so. Nanyun chi che tra mu gu. Jachin yebo na sa hing ni zui te hing ka chungko la ten ni rupu ka gosong la yaba yin. Me chami chi chungko chi paga ka ten to pe ba na paga hyo wa tang. Me tsami ki yin shen jachin da ye yi wo la nyun hing. Ngoya shi na sui chang si to ki so. Lumbu nanyun che gin rang ni yi ju shi te songwa na Chapuk nang la lobur to nyewe karsa len chundu Nyewe te yu oto song ni tadu Nyewe na chapuk len ram te Kyumuk zongte to kumbu kienpo hi doyo ba len chuyen ware Nanyun ni choka hi la nzu kik ten te masa ndare Taka te masa kik ten ayo Nanjo pa hi ka masa na zangta tabi ka masa demam mi Gantar chan kyu dhruba la pen to na masa lepo re son. Lumbu chi hita she du drapu te na kamba chen kyu ki chiyung yo la. Rangu na zado mambu mambu dok rangyuan ki yin namjur kamang ten du. Drapu te yi dro hi na masa hi yu. Masa na dondu mambu kyat tram hi ng te ten du goden karbo dro yi tengwa hi yin bi. Halam rangu rang mato she gu batan ra. Madri ken chi do te lengu hi ki ten du pecha pe nga tan Rajul kang so yandu. Masi keno na dondum bombo hatiang kiwa hi yujung. Dondum ti nyesa na onwa rima mehing so opundu. Lumbum tado tang masi kpa na heyo bi kaptir. Nanyun chi hing suri ka me gu ni tami sui hing tachu tsuk ji. Ya posa chura ngayi lobu shi ni kihi la tsuyo ji ji. Lumbum che bimiyu langa sala tsuk de da ki ngikten de yi dhigli konar gombi kan roa tamki tsar kyo bi kdamba hi lanan do bi che nye chi tuji ziru hi yi hu. Ha ha ha ha, nanjor nyomba te ke hacha drajan kwa hi jab gi melan yandu, melan yandu, o nye chi melan jingsung re. Yena ya ngay tanto lami ka kundu ni dhigba ki bi len. Mengen dhigshu tan che chan do yi ka wangkan me. Chochi ten shenche ten ri tanjan yomu ni hii sonpa ta ngo nangu shee yinpi lumbu la zingni shee jazal halam suyin na yang kiri nire mihing me. Chebar to roa dikshu nalang suyin na tere. Ni ti na nang sen chen tozal ta shi lu chi jazal ni sonje shee to na na wu ni renda zal chan nye ka hii son hing jitung ma hii bar banan to pa ni kor zam shee ba ta nyam to drapu ke lengwe la shaja tebi na kada hi draba ta nanyo yang ngar yin to den ten ni jitung tu yubde sha na drado lungo zam hi zung no nanyo chi drado sha par ni taldul yin to turgi doshe ke ten to tapchu lukde mei zu hi zi ni kamuk de teni shaja tu yin to para hi zung ba tang doshe li zu bi ke mati konsan ke kundu la ankor de kabab tun jel Lumbu ha li ni ka dang hing mu gir. Nanyun chi nda shilu chi zha zir dang nang sen chin tu zir la di ni zado ko di do mi zui ba tang. Su mi do tang pen sun yi sim ri su juk di pa da su ni do mi nda nje tu ju ba re. Ki lumbu la lu shinang ni chi zir la ba na. Mi chi ki she ka na temu ki nye na yang tomar temu pang gu. Teni nga ro za u ma ni zong di zan du nam tang ki zho di lu yong chi Zalam karsale tong hangir tong, shiro zalung gom bi ka nyanang xio, tsemo yang zalung gom hi songpa tang tapkyo yang korshung. Tene kong gen yun yi ji zamba suyo hing kyan tong gi, nanyo chi lumbum chi pong la
barkyang re shini chhe chi hyaru khento

0: Bejong Longchen Yenchen Li Kongja Kangke Longchen Ni Dada Bejong Sanju Nyamra Lechen Hyojiyan
1: Bejong Longchen Yenchen Li Kongja Kangke Longchen Ni Dada Bejong Sanju Nyamra Lechen Hyojiyan
2: Sinkelenje Kongkhamsa Tarene Peda Gupu Chi Suam Tang Jida Chupu Chi Chuk Suam Riza Mungma Ri
3: Tendi lezen nang hu ju nang dong zuwa ne. Rang jo jong dong yu ju leng gang ki chong da chong ne ji jab shu ji hi jen ping ki nang wen sung ye ke jen tang, zum ye ke jen, ga gu ke jen jie jie gong tong ju zho lup jong nang tang, hu chang shen ki chong da zuo jong nang wen gor tang.
2: Hu chang shen ki qinghua lup ji dong yi ji shu ji, zhong gu cheng rei kang ki yun shi qiu yong jie pa tang jiam zhi nang wen gor.
3: Zhong yang nian zhi le gong ji, men zhe zan jo che zhi le wa chi ye tang zang gor hi bi pu ji le cen nang. Rang jong ji, me jie tang zang ta jie tang ten song xie bar chom zhe sang po to ba ten yu bi gor.
2: Nam jia mba bi leng de gam ni bar hiong ki gom zhu zu. Jia kap jie ji kam hi bal jie to sa zhong ju tam du ju jiam nang gor.
3: Yan jing hai yi, jiong mong mong to zo jiong yu leng gang ki dang zu jia jie chong zo jiong nang gor so yin. Yam la le zang ki nang do hip zha nam, sen ro nang.
2: Nda ka le kong ne ni zhi pa sa. Jitsi jio nian ji sato, rang jio jio dangi yuwen lan kang ki chong du chong ne, jitsi ru chi ki jen peng ki nye du nang wei song hi ka chi ta zong wei ka chi, ka lop ka chi ji e chi gong du nyub zha lop jio nang watang. Rang jio ji mang chou lik ju ta chi di tuen le gong per dong ju le du la hiam jio gub le nang wa shi. Rang jio jio dangi ji su ji hu chang shen ki chong du zho jio nang wa shi. Chong du to jitsi ru chi ki jen peng ki zhong wa mong mang jintai jia ka uwa nye ne lo dan chu tuen ten kawar tem zhe hiu wei Nianlin chong du tong na wei, song hi ka chi chi. Wei tong ba wei chumri la xiao dong tang zi dou din pi mao ngu ba xie de. Nga zui, jiang lam sa pi tong ben bong ya zou ta tui rab sa par xie jin jo juan tu chuk jie ka su ta za wei yin zi sa sa tong xie yu pi nzup tu na wa tang. Chong du tong, qiap si jie ka su tang zi ne bo si gu xie ten ka ni ji tak ju rang ye jie tui nian la guwa tang zab lun pa tang. Song jo nian ta jie du to pa xie ne. Tang zhuyang ki tab yu gub li lak tar tuyan chu chima chibye se te. Sam lo ta chab se. Siab chu jie ji ti lom ta hi jie peng ki so khen na wei tang zhuyang ta tom ta par som de chim tu jik yo yunga se gu. Teng rab ji in zhuk chong sa jio kundai tong gu hien ten leng tam pa jie ji kam. Tang cham dob chi jie tuyan chi ye mok pa tang. Nga jiong ngi rin tang lo ng komi mik si lengi la re re yin tab dar se ne. Jejang ruji hi jie peng ki bu la gu bi lap chin cha ye te. Gongpa chi pimzhi ngulan jiwa si gu. Gongpa ta denja la chikyon changgu si gu xe. Jiakab chi jie yong denja tawa shou yong ni lakta si di. Zoni chapkong chi nyenkan gozu tang sen ni. Bamjio junti sa du tang bule shou su gongpa tapa si di. Jubji gongpa chi chumzhi di. Marai ka ge mamang chi longchu tapa si gu. Shou yong ni tang ni bi chungjio kundi tang gu xe. Yang tak pusi dung li ji tawa nzukpa tang lakta si bi lopjong lop su chumzhi. Sa tiin jachi tongwa tang. Rosong mizi pa suam la ye jay du kundai tang te. Mangcho nyendam jay chunmen jyo chal tang. Rosong nidu chubde se ne. Libzi pi ngankho tuyanya jay kolong tang. Songchong lamsol tuyko chan tang te. Yongda da jyo chan ngankho jay jay libzi pi pongka tu gui xie ne so nang yu pa si. Chondi to jay jay ruchi xie jay pen ne. Dancho tuyadep to tong na wei zong wei kachi. Yongchab jing de mang yi jing, ta chi jing jie jie mang chun zhukre la xiong nu jia gu xie pa, yu bra lop jiong se pa tang. Jiong yong jie mang chun le du pe chul, nian sen yu pa sen yi na wa zhi. Chong du to, mang chun ta mang sam zhwa sa po yu bi, jie chang chu chi xie jie peng ge gab gu ka chi jie gong pa lop jiong tang, lak dar tar san pa se ne. Chang gu pa suam da, pi yin da pa jie ki jie yi lang za ye zong. Chang po nye gar, Sam yi ta nipa chuk chuk ta mang so jen chanko ta ka ni so ta kyu si gu. Ta chi song yin gai song lab long tu ku chan tu tong gu xe, chong cha ta chong sab chi chung mu gi sun gai chua ta, mien chun gai chua chi si jun tu ku chan tu tang to. Yung ba ma wi ma chuk, jun nam jin de lep xe ta, ka nga yu pi chim chang la, jun de ro ram si pi lab long ni tu ku chan tu tong wa tang. Gai song ta rok chua si gu re, jay jia ma lu pa si gu. Yung cha wu rang ye ji ji pi xe yu yun kong chu se xeo chi si tong gu xe, Zhong kong jim maang yi lop so pui da tong nyom mro jio kundai tang to. Yeram jim mien chun chui di ma lan tui gu chang tu tong wa tang. Pui lai ji ji pi xiaab yu tuan kong yeram la ka so kwa tang. Hing ro maang so la thai kar pen pa to pa si gu. Maang yi rang yin jim maang su hien cha sab xiao chi ri tong gu xie. Maang yi rik xie rin por tuab jio jik jio kundai tang to. 中色片草东可有就别也不是不当，一人及团结等作为强基军队来是当官，来要当办派的投票器是当官先。第一看来呢，就卡萨的来都卡萨是就来是当呢，中间的中色片琢磨他颜色来要他不当，死了永不做官着就说，办派就他那么坚持当官不当。中间的中色片琢磨永不，忙鸟的半卷怕笑，人家没话是官，忙出对我看。团结三九工队当官先，老日被满族队伍接张头卡拉到了三九工队当头。这里的大道也不是的，满族满我团结三百军人是不单独内部是不当，满族吃空了单独接不当，内斗连住，就别想出这里阶级拉拢推广上当。

0: Oya, pongo. Sama chora ande tong mando. Ya, tsuma baso.
1: Aba, nga sama sara kumja. Nga uma sama sara kumja.
0: Sara kumja ande tongho ne, maa niu za loki zogra. Tati da chok chora kisi chi ida. Hengpa ang zhuru zi chetar kali kasi jagri. Andi yan chora tong na kari li.
2: Omo, aba ag zuji da uma rugo. Tata son ngugi mu tsuma ka sama chora ma tong zuwa na lo so chinra jin hi munga.
3: Zhuan qiong si ca xin na zi ji dang, ba me chua la dang na ngo ca yin.
4: Lu chong chubu chumbu yu de, qi nan jia da da nyi xin bi lin qin ti na, bi zhong long qin nin qin li kong, kang ki long qin jia xi bi lan yi qi bi lin qin ti xi, nga ji xan zhuan yin, qi ji du tu do ngan qi lin qin nian bar ge si xiong, xia lu mun tu ngan qi lin qin nian ru.
5: CB 千字

0: yor gupi neso na wasi.
1: Daga lekong ne nechui pese, nyetu pongchong chumo lamme palen zamchu jimtong chimo kap jorka batang. Songchong nambe choje tuira zarpa kebe jodong zowu sarchong jindong pongchong zinze kanto shibashi. Tari jen jimtong te nzeto huji yunchong pongchong zarpa tongyel kebatang barze nyamna chahi kalamji ka songle choyu batang. Ka sosor sadun zinjong tang manzo ji chowa tigin chobu jalam hyardong tomne lo nigo songchu je la meni palen che namba ju santo kongbe tang pongchong sindong go batang. Tira zarpe huji songhyo ngomba shi yubashi. Jimdong Khan nang zamjia zhezhe le, posong chokbe sindong ngon tang, juzi kien zeba ngon yubi, sikorwa mangbu, hebar dahin yubashi. Simu wan jambi chuncu, zamjia tada le, huji chichu lakbar ngon batang, santong zinjong ngon bashi yula, huji nidu kinjong dojang ngon yuji songbashi. Hito shibar hing na, tari ji banlan jimdong teren dilu jinda nipan ne song, zamjia dungo chokwa tang, chong zamchu chokdong jeja lhazan du yubi nani, bar sumjia lhazan dam yu. Banlan jimdong te jinda jubi ci nik zak song hua nirinbashi. Hongjong banlan ki jen tunzo ji chungye hiongban jingnam ki. Banlan jimdong zhen, nga cu tatong, jingne nyongru chikun jamin biwa tang, ngomi huyga tang, jikdu ki zamjia kaji, jimdong si yubi, tsangmen zizi kanto sikol pipjor, gaz hujun yi ki, zongbashi.
0: Daga leko ne ne chupasar. Tue nye nye yinpi jilo nye to nye do lu, peo jo nying chitam cha mbarwar, san tu lu za chok chi, jia chang som so jia ji, yin jo yong zhan chem to tang. Zhunggu jia ting la dun chen to ka tangpo nye du chang som chun zi jo ko dan jo zhabashi. Ta ten jen chem to na namzha dun kwe bre se yu pa tang, namzha so so ne a tangpo ta nye pa sompa che nam yu pa shi. Jamdon chupo sepa jwe, jika yenje tenpo yengjo roka tang, chinta tenye luza roka soje ka sosor namra mangbu na rangzir yuegu ngunpi chumche zangbo top yubari. Ta tenje jamdon na jakab sanang ki luza pa nyamzom to, zanji sepa di choto luza di peri sepi tekbu she chuan yuje, di nyingche yewan ngunu tang jikam che lakcha, goyi namba che ngabar sepi kachi kakong she do chuan yubatang. Jiasi zanji pa cui ngabju qianpo topio pari. Tawi mongon pi nyingchi yulong ki zinyam tang tang zang ji kam che renyok pi yuwan chuk yu pari. Renyok pi nang lala ni nyingchi tengmang yungyong yu patang lala ni nyingchi yungtai tangpo yu pari. Renyok pa gongsi yu ji ngani nyingchi yungtai nipa yai ten tangpo na jita yu pari yungwa yai di gap kamba me to ka kendo chi song pari. Renyok pa yangchen zhengi ngan chaksom so yung te tangpo ye, di ngu nyem chay to na chaksom chu nampan tonyo yu, ta te ngus lip jin degi yu jiong ngoma tawi mungo pa xin tau chi song pasi. Ta te chi samtu chuto rendor nam lu za ta mangso rinne, samtu chi kam yokor chi nyam chi tengzab se pa di, nying chi samtu chi di lu zan rendor chi ma la posom so stama ma zi, so jen chi mangso lu za rinne chi suen xiong pa ju, pen pa chun to, Ning zhe zheng ne yu kor tuen le bui da gongpa le yung jue tang, ne mang jin jin pe jie ti, gui nu sa pa kan nung se yue pa ri.
2: San ju ren nyan zha lian jin, dang ge song zha, ju zha la dar jie bi ga kong.
3: San ju ren nyan zha lian jin, dang gin jie xiu si ju, zhu zha li xie bi ding bo.
0: Lobri na mezu denja hibza tada sa juo kundek tang ne. Ja chi gelhap chue mezu denja che nyeyo rangchop nipan tor tong chi. Nye du, jong mezu rokchop che cha roka ki. Jong lopso tanda nyamra to jong yong che lobran rangchong ki loma rangzaw se te. Chilo nye tong nye dow lu tuyen du che jayong lobran rangchong ki mezu denja kor che. Yongra lopsin che tetong tepa ta dra. Lopsin tapten nangchong tang. Ngumi chi ngi lepja sepa si. Lasa chungchir, newa maare lomra ki loma puncho pe me. Me xokab sonyi le tatab tang, nyenda che tang xi songhi sepa si. Loka chungchir, tongfu lomra ki loma rumo yang di chi. Si sun, nyeyo rang chob cha nipan toru tang ne rang yey ta lopji denja songju yang xi songpa si. Rikyong lopjong tang, chanme kopchu songdu jiwi nabi to ne. Jiachi gelop zu mechu ngungo tang me xiosa ne sonyi li tatab su xipa se te. lobdi mezu denja che mangye ngawi tin de tang yue ba si loka zhong che dong hui long zhe ge lobji yuan ba nao bu zha xi ji loma zu mezu jun xi lo la ten bo ni ba ta ran jiao bie zan ni kong de chu jue zhe dong xie ne lobdi mezu denja che meng go jiang ten bo xie zhen ju yan xi song ba ri xiang la san ju du de ka chi ge ye zhong gu jia ji lu qi lu mi sa dong zhen de che jie lu ni dao ni zhou lu bu rang jiao jiong jie jian di ji ci ju ni ne bu jiao lu qi de se ba ta duan ni zhou ren zhen de rei qi ba ye nam de zhu ju re gu de zu sa ji ba ti ni che nga ri sa ko ji ka lu wei qin chang xi bi ci di jin ji xia bi kan de cui dan ko jiao xin gu zu ga ta ka lu wei qin chang de nga su jia sa ta mang pui gu zi sun kan san tu yang lao kan su yue ba ta tui de nan ba ge de le ne si ji yue ba ma zi qi li men ni tuo dam da jiao yang si ji yue bi de ka lu wan nam lan ba de nga su jia sa ya bu xie de zu yue ba ji 你对你这中介接接了你到你周旅做你没错去参考地趟了跟得多为过去着着先过出发的谁给托列子来做他给了也让接来度把所做你没错了也呢工作不要就参考地趟切连开往双边去写的着着写的忙说去参考地趟给他带上月把的接了你到你周旅拿就中介接了就不仅仅去原来老乡给路的 kāngzī pōlō tā lāngchū pōlō rīm tō jī tsī chū yī ngō tsukā tāng chōng chē tē yōng jē tō rīm lōm rē tāng lē rē lōb rī lōman rīm tō lā xiō yō pā rī nāng chū chōng chē jē lū tsā tā lōb sū nyam rī tīng zāb sē pā tā rā bē chū tūn kōng lā tī nī lū tsā pā sō chōng sē pī yō nī lō chōng chū yōng nī pā jī nī rō jū gōng tē tāp yō pā rī sām tū sī pī mē zō lā sōng chōb sī pī jī pī sāng gō nī tū lō kā chōng chē lūn tsī zōng tō ngō tsukā tāng chōng māngu gō chē ngāp chū tāng nī wēngi lōb sū lōb dā duyān chī lōb kāng kī lō zhōng dāng chā chū mī ngā tāng nā kwaṅ kī lō zhōng jā dā chūk chū yub zō sī bī sām tū sī bī mē xī sōng jūn tū chī jā yu pā rī nyā chā nā chū chōng chā pāṅ gū zōng kī jī lō nī tō nyā chō lū yāng pā rā sōm jī tāng lāng xā yu sē gu pā bā tāng jā chī nrō pā sō kā sō nī sī jū dōm rā tā rāng nē chā dāl mē chū xā yu sō dōm nī yā rā mā xā yu kāng lē dōm yu pā rī nyā dū chā mā tō chōng chā rā wō chē zōng kī nyum yin zin dhrem dhar se patang, zon ti yong chi chidi pyozi khanchuk chi dhrem dhar na xio yu patang. Thar, pavzong ki chungde chok chende thomne, rangyo chi sekom rinne ngondu thupa mazi, chidi hingzo tunze chang uibjo se yu pari. Thayndi lichi chi zomchen gankwa wa sunang tunzab tang a hirab. Hibkan chingung ki lakpa tsere, nyendu hiong ki kundru ta hirab namjal, dhapab rizong ki lakpa yang chi chi yey. 天地不就三千年不离的血债。

0: Tering ge doni.
1: Tering ge doni.
0: Kasang tunbi changjin na, tering shongwe sanju li.
1: Mang jido kor kesa nam, do du tse sun dhru hyo.
2: Dropo nomba kunga zong. Tindi pejun lungchi nyinti le kung kongen lungchi je tering doni jibi linzi nong. Pyo to rinne yuko je cala jun chen me ba shu yi yue bi kodam.
3: San tu zhong cu chong ra, zhong ki jie su sa tari gu ra.
2: Mong zui xiawa ngue la de ne, dang da mong cu wa, sem zhe sangba zu bi gu.
3: Nan jing ki, mei zhu gong ka la, ro ju xie bi, qi li gin su, ri gu nam zhang, zheng gu zu bi gu so, zha di xi yo.
2: Dropo nama cu, xiao la, pyo to rinne yuko je cala jun chen me ba, shu yi yue bi gu xio jun yi. Nye wi lo xie rin, pyo la yuko dung zhuwa xie bi, ci dung de, zha to cu xie xin mo xie chi jes ju ne. Yuko chongri cala junche meba che rin rogi yo bari. Be je tongda basum de junche shibi sakun shibo de lo kumo mo yong je je yuko pe je do yin do hi la dine shunwa hi re la. Be la lena be je me re je be lansan so me de senza ke be dine shunwa hi re. Silo ni do nye jile dawa juji bara be rong shou jo tangke time tso chin tin jubi to rinne yuko tenlen jonyo pe je do ne sakun shibo de lo kumi rinne yuko tuyen le ji bui che to bi pe je la gunde dong yu hi tuyen yu. Shilo ni dong nian nga lo zhang bi, no si ji rinne yu ko tuyen le bui che to bi pe je la jasho si bi, si ta ka ju ni nong, zo ne nam zham dang, bui dao tuy ba, zhi zhao wei yu, nguyen bo bui to suwa so la, jasho si bi te, nguyen yu juen je je xia ta, nui de tuyen yu.
3: Da jia bo de ju bi, ta lao ngai sa ni, na ma po sum cho poro, njian sen ba di, lang kuru dong wa dang, ming ku la du ba, nam zhir du ba, Da dong meng ga ri gang ta me le jiu ba dang dai xiong ba ta na guan zhen chen ku dang ni yong ke so yu ji lu ni dong ye xie zang a lu lun ju ba bo ji yong lang da lang ko xia dong ta bi jie yi lam ci jie li zhi jiong ni dang a dong ni jie li ge le dang qi zu sang nang zhen de zhong qian ga lai le bi nian zhu xiong lam ji zhen chen ku ji ban ju pi ji ji jie qi zu gen de ni di dong xi yu jia lang sam ji ji dang lan ni tuo rong xiong lang Lā nā nian zhō yōng lāng sō, jōng zì lām qī māng bō lì, gāng jōng sān tō rō, njō bōng jō rā tāng, yō gō lō lō xie tā bā xiong yō. Kā lāng yāng tē tāng zhā wā rā, jē māng tā sōng yō tī, lō ngā cīng jī jī bī rīn, bō jī lā sā gōng gā jī jī nām tāng tī rō xī bī, mā lām jī tāng yī lāng tīng jī, jīn jī nām tāng kī gō bā sū bī. Kā lāng nī jā jī mī jī xiā tōng tā bā tāng, jā rā kō chā nāng kī zhōng qī jā jī jā jī lā nām zhī xiā tōng tā bā rā tīng. Zhī bā lā sā nī tōng tī nīn jī nāng jā yōng jī zhōng qī zhō rōng jū jī yō.
2: Bē tū xue bīn zhēn zhī jī nē dē tā jū xie jī, bē jī yō gō jī nyāng lī sā mō tō bī jū yī nū xū yō gī tīng tī. Yō gō wā lāng yō kō wā nē xiā dē xie bā tāng, yō zhōng lā tā wā nē tī yī nō xiūn dē xie bī bā jīn yō tō tōng yī yō. Lā sā bā gō tē wā xie bī lō jū rī nē nyāng lī kū tō, bē chē jī nē bā rī yō bā tāng, tāng kā yīn bā, bē zō wā, jā kō rī nē jī yī jī tō nyāng dē xiong wā tāng. Nian kuo jie qie di rinne nyang lin kong, na cho men nam jie jie ba ka wa ju yue. Hang zhou yi yu guo wa wang lao jie, bie qie jie ne ba guo tu chang guo wa dang, tang ka yin ba, jia kong tu jia ngang mo tuwa so le, sa ne de gi cho wa nyang su nyom to be, ha jiang ga bo xiong yi xie ba re. Zhong gui bie zhong, hima la ya tang guo jie jia xin nyang lin lin de gang a bi to, zhong guo xie zo ciri kong ke ju yue ba, dai xiao feng ge, jia yom jie yu guo pie jie xie kuo ge tong nian le, Ye ge se ka, dinke pe jiong su, yu go pe jie tong wi go ka yao bo hi toba ma ze, dewe bi che tong wi pe jie jie ta ju go ka hi jiao xiong yue ji ye ba ri.
3: Bo ji ye go da nian zhi ji, nan ba hu ta tong di, da ju tang, gang kong zhen de, lo li ji, nian le so, li zai tang yu go nian zhi tang, yin le tang yu go nian zhi ji nam zhang hu ta tong di, yu go er san toro, di mo da sa yu ba tang, zi mo zi sa yu ba. Jia la niu sa yu ba su xie ne, ri ne yu gu jin zi ju di. Xie tian ji ne, mang bun jie shi yu. San ne ka de niao le zhe mu xi bi ri ne yu gu jin nam zhang, la lin de yu. Sa kong shi bo yu gu xi bi, ma la ji qia yu. Dian yang, jie lu ni dong jie shi zai nga luo. La sa zhong qi ji yu gu a me tin chi, nga dong la zhang lai ni li xi bi. Yu gu jin zhu song dam, gu dong qi le, zhu jie ji mi zhu sheng ba ma si. Cui mo yu gu ban jiu dang, zhang zi niao le su, li nao sa ba le, yan cu ji ba dang, pi ji xiong yu ba dang. Yi zhe zhong qie deng ka duo dang, gang sa niam zhe le ding bi, zhe jun pi wa. Lu ka zhong qie ji, bu min jiao ne, lu qi bin da dang, tan chang yu gu ngu shu sa ba jie ba. Ni zhe zhong qie ji jian kang shi ni yu gu ji, mi sa du jiu, gong di ding di dong wa. 前到中秋节，十几人的有过节，人体十八东北。那节中秋节，里内那吃，没什么定时数吧。俺的三个节，开一节，俺的节，比大盖炸秋菜，切了千把几香药。
2: 别的人活动土巴当，有种菜吧，炒瓦牛肉炒把节，月把马菜，大东这些叫千把点月。里内有过呢，关节看来了点别。半脚一百，别见这些点被下雪热热来。三队有个日前前两年娘人拖动给小说人不写个月，有个为多口切开西边，三队没穿边拿出了明年。小老年多年住了，别见三个给来点你这弄，有个见冷天说不，所弄月比下雪踩到下就开始点月。中国多弄北京西藏公司，将用电脑来设计你家老张了，公交设计组内人民和所弄。我求比也有困难些不同的，三个中年有人到西路求比，双路不同的也有别的，三个师傅，双路我求比也有其他同学。加上手机接局的别的用品，浙江给有个外国家王老吴老杰，那些八中多年三七说，双路我有的，老头靠边的张年安到，现在双路不满龙球把马在，大东阿里人交接。泄露泄求更多，大家先来了把手，先挖掘些把当。下冬特别冷不热热当，英国那边凉凉热热，现在可比下雨那么久嘞。有个为落雨杨树清雨，这不能不错。广东三八店的百度人呢，有过节擦了军签没把手机有比过瘾。
4: 我哩那边过年张娘当，听着如的。新都机当电笔接触人路节，马来金爪哇沙丁当拍机当电，团长当教授西伯了新都自动机当电笔接触人路节，北京沙班组织西边特殊情报七八西关。

njidikunul dupana njibaga niyobaga nani njibaga konsul dagris njibaga yalak zonabu yiri simsun yori tiyinti ta nesu somadi chirisina ta nganzo njibaga konsul ya dana anin jikindus njibaga konsul dana anin jikindus ya deri ta te chirisi diri nganzo su ani njidui siyantiki ta njibiki teni josu jikolji ta pejiik zonabu tiso yin

0: Tene te zangla ta nyingba te chiri zina ta dapa lan jupa ari. Dapa lan jupa. Ta dapa, dapa se yung di le. Kwa nangra dama, yana nangra mangbo ji, shu jik to la. Yung na ye jik to do le zi, dowa, zi, bunwa, zi, rupi ki tengi zong ra. Ta tene chiri chiri zangla zi, dapa se gyo ri. Di yung di zi le, nga ma la ye chu sam. Yana ye wa ji nangra mangbo ji, nyi sa nyi ye chi mangbo ji. Yana shuma la ye ki jik to do le zi, dun ro wa. Then take it to the man, is that the last in Tanya Dabas? The end of the day, the answer, Tadan Chit, the Kazan Gonjigan, Nandra, the Marin Jubik China, shoot it the Dabas. Send a contestant, Nandra, the Jibik China, shoot it the Dabasia. And the set of Benjik, Sidney is a mambo, then did the Dabas in Sunday. The end of the school, Shatanga, Tirimara, the Matul, Nijimasa, Nabota, they told Gibana of Chadir. The Basin, that Dodokina, Yichi Mambo, Yichi Totor, and it's a Dunra, the Rikam, the Dabasa. That the page, Kayaji, Gena, Perna. ヒャワアム、ナワアム、ロンアム、ツイタム、ゴアタブヌ、アラダジリノータ。タンタタバルツバイナヒャワアム、セネ、ヤンテイカスラ、アンジデクチェディジャニ、ヒャワアム、ナワアム、ロンアム、ツイタム、ゴアス。テゾソマデチェディジャニ、アニ、イチュセナ、マドゥ、ナンランレ。ナンランテンデマンボチ、ジニスン、ゲ、ガタビチ、タマルカングトルツ、ディガレセナ。 따분 Bejun rupi yi zatung zuo yin da. Tan di kasi la nandra kangan se na xia, ma, shirwa, xio, woma. Zazia da tungja rwa. Zazia tungja tesu tsuma de nandra nereji pa. Tri deba dabe tesu de. Tama le chiri se na. Bejun rupi yi zatung zuo yin. Se na rupi yi zatung zuo gong na le chiri se na. Tesu tsuma de pa du suma. Daba shi. Oye. Daba le jiru. Daba le jiru bas. Tene. Losal gati nam. Losal nyungu sam. Likhi jiwa na. Pe kanji pa. Da tu bi tenji yin da. おてんてそのおだてろさがてんだろがだてろさんじゅんごてねりしじわてんてけちりせでりてんちあすんらぼちじなんらてあにパンチでばたべてたまるかんのるすじよりなべかんじだてびてんちせんおでぎてんのたぱでろくのわおやおてりでしそそでぎてんのぱでろくよたてたばれちりじなにだばにくわすやたんでんじゃくりしちばてそそまでちりじなでじゃえなんらてにばちまいばり Pechen nukun nol deja tangpo tila xiawa nawa nronga tsui tanga guwa tesu tsuma tila deja ri. Tesu tsuma tila yukang degi kanga tul diyo ri na radak tul digi nwa. Tengi tila neta bagi chiri deja tesu tsuma tila chang iba chi ma ri. Xiawa nawa nronga tsui guwa sini shetanga nga sun digi nwa nga nrobo chiki yor diwencha ten ma yinba gata runa radak risi chi ma mambo ri wa. Wata nesu penchwe yin zon rambo chi. Hini ku chang iba chi mimba mambo mimba tanda chi yichi gidi pa denro kuri. Tini losa gati losa jungu lihi jiwaan ti chiri se dilo ko jiwaan sumsen chang iba ji chizi yomar tan do chiri ndesun chiri na peju datribi tenju mambu gu nolo ko pensu yin zon rabu shi san chang ni ani tama li chiri zin ani datribi tenju nolo pa din rogu doa tan deso di chiri zin deja ga nan rang iba ji meba tama ji degi chigi din daba ri ta chiri deja ga nan rang iba ji tama degi chigi din daba la pena yarams, chitams, tenam, ganchi na tisi ye yin daba anda daba li sui ma yina yar, chit, ten, gan kuru ye yor wa, te ye de chere zi chang iba chene, ta te ye de chere zi na, ane logik di si ye se ya tegi nung pa dendro gondwa. Ane xaram, napam, loam, shang chini shou yen yin se ne, shou yel te ye ma tomo si yo mar wa, chang iba chere, ane te ye de chere zi de, ane shou ye se ya degi tegi nung pa dendro gyo re. Ane sasha pende da kanga jansi nam, longchen ranjan pa chumi wezer ram, je zonga pa lozang chapa chine, pe jen jayan nan sen yin da. Tiene sapen tan, jawan lonchen pa tan, njangi zonga pa lozang chapa, konsen de, pe jen jayan nan sen yin se ne. Oye, jayan nan sen se ya ki degi tegi nong la, ane di jiki chi, sasha penche tan, lonchen ranjan pa tan, je zonga pa, o te sen de, chere na, tamal chere ta, degi jayan nan sen gondor pa, den lo gondwa. Oye, tiene di se, ta nda dabe de chere se na ku, deja ga nan rang iba je tama ye chiki ne, daba ase kyo re. Tende yin di la, daba ran jupa se ya de ta, dodo ye ya pa yin na, ngay la chere se na, ye chui san, yana nanra mambu uji pan tri de pa tab. Deso soso go pa talan jedeg jati jarani, tama la chere se di la, ane deso de chere na, ye chiki tingin di la, ane pa gadan ruwa, pa run ruwa, pa pun ruwa tab. Wata tende ke, ane tre go tene, nipan doyen tong, jila nga so tan di ka se la, daba se ni, wata tende ji hego yore. Wata te chere se di la, je pa na daba, ka ane tenju yo se te, 我打等这个就差的有些。 denji yo se de den de ji cha de yo re
1: a ya de ne ta de ri ge a song tin ji cham de ti se ge jin bi an da na la de ni ya ji de ri a de ri ge cham de da na la ya ji de ne ji de ni da de ri ge song tin de ge no no zo de da jin de ge a de ne den jo go de ga zo an do de ji xie yo ba de ne ji de jo go lu do de ji yo ba de ne ji de ni de da de ge no no ga zo a zhuo ji na bu ji yu xie ji a zhuo ji de ga re se ba yin na a shi ta ga la ga zo nje ba ge kon su to bi ge de ni dāngā yorwa, dāngā, tēne chirizhī dīla tēsōṁ yorwa, tēne jīk zhuā yorwa, tēne zhuā tāng, dāngā tāng, tēsōṁ, o tēsō nōng pēnsā nā ngāwā yīngā kā yīngā mārīs, o pāsā lī yīntā yorwa kā mēs tō bējī kā tōni yīni, sāhīn rāpo chī ētā dājī tēne jīngī, o tēmī tēsā lī tā, tērīn tā dēk gīrī zō jītē zhuā tēngī, tēne jīmā kā hōntī kā nōna, anī ngā sō rēng yorwa tēne, mā xī jī tēne jīngī, tsamā chā hī dēlē
2: 林清的总指导，谢谢当年江苏评测党，指数大转移，中南侧大亚目。

Yang chupa namba, da gong le nye bi lu jing hing mo di nye na zang ko re nye ya li o yo si bi yi ma. So na di ji jia dong yu lu yi ga di xin zhu si ba da, yi ba zha xi jian cu yu dong yu lu yi da wa yang zong si ba di nye re. Chupo zo lu yi di nye la ga bu xiong na nga zi lin cin la ka pa jian ni re ko xie cho le re. Ka pa ang zhang na li ko ji ge jie zho ji jie ge nga nga dun re. Yang chupa namba, xiang la nga cu yu nan ju jin sen ba bi re ko si bi lu yi de long chin ka pa song yang si bi. Nasilin cita de siopi, jobo so gabo jobo yungi jewa yo. Tatarin ka senpa bireko sibi lintzin non la senpa po tsering do jido, nima jantzin, chujong, tarong, tsomo, ngawan chunjo, padin tonja sujireko sibi lintzita de siopi, china ba nga tsilintzin na siopar gatsishaji yin. Ta nga tsunghan la na jo su zon do yo bi senpa po, Tsering doji ya, sinju tanji la puyu lo ji, gowa zhu yi jia song xie ba di jing yin do. Tsering doji ya lo ji di sinju tanji la puyu ni, li dong cha ma li zhe yung wi, zhai xin mendu xie ji yin si xie xiong, tanga ge jian yin go.

chupa namba. Xiang jia yi ma la ba zhuma ye dong yu le yi sa xi bo na cang nye ma xi ba di na. Lo ka zhang nang zong li yin bi zhu bo qu jia jia. Nga zu kan ge long ching la per ni lin cin ya to ya zai yung men du xie ji yin si xin ge. Ren qi jian da na ni li ru yong ji cai xu ni zhu bo qu jia la ya xu zo ji yin guo.

Choba namba, dada chieja sin yibi linsin dana, bo jiong longching nintri li kong, kange longching jia, tie dong re zi linsin, rong yang ji xin kan xiba de re, ngana linsin zong xiong xin ki ren qin yin. Xia la nga zu rong yang ji xin kan linsin jia, na si linsin, sin ba bo ra ni ji linsin, longching ka bar song yang xiba dong yi du zo re. Ka zi chi rang du ju lu ji dong ji la ga bo yo ba ma zi, lu ji dong yo do, ra ni ji ge zha ni, zhen pa ma do bun xia ni, zhu po mo la mun du zang bo pa sa na, te ga ka ba an zhang, le go ji ge jie, zhu ji jie du yi song ge jie ni, ka ba an zhu tin tu ji, gu min dang, sa wi an zhang, da rong yi gan an zhang cang ma la, ji le go song le go dang, ba zha ya jie an da na ji, te ni ka ba na zhen go xia xin, mu la an ge dang bu di na na, ra ni ji ge cha zha la xie to ba da, yana angi nipa di nan na zhobo pinchui bar kaba jani nyan do zhala xie chori. Jian zhobo chola zho jina gija xie ca wa dang lu ji tong ca ji yin jie ba zha ya jia anda di na ji ma ji ru ji. Teda ca ji che jia ge zha rong ji jia zha di xie ta ji yo bi qi nan bi lu ji do min cik ga mang pa ji la nga zui nian ta ba ni ga si xie ji yin. Ya zhobo nan ba, ta ta rin ka long ching ka ba song ya lin cik nong la zhong mo. Ren zin zhong ma dang zhuo bo lo zang jian cuo dong zha ji jie zhe de zhe de xiao bi qi nan ba nga zui lin cin na xiao ber ge si xie jin guo zhuo ba nan ba dang wen la zhong mo ren zin zhong ma ye zhe de de la ji ni na

chobu namba ngani na xunyanga bata xiezi ta xianda zongpapo kandru loja yin. Peo ki piusong chobi luga ki rinne junzi ta tabi tonya dini ngana choy torto mebe unge shiri. Tenre song chan chi ki peo ki luga la chanbe zawa tangmu di nani ryoyang ki xingam di zena xuda. Dini ina chi ki nyan jindin la yisim suwe peo ki luga chuzi na cho nyongri nang tukiri.